Hallelujah. Happy, happy, happy, happy new month. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu. Mo ki yin loni ojo Monday ojo aje. Oh, ose to aje jeun. Osu titun re. Osu igbedidi osu ola re. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Supposed to Wema Bank. Happy new month once again. Today is one. Oni ni ojo kini. Osu elekefa odun 2026. E dide nle mami. E ma bo ni bi pepe. Mu owo kan dani lowo e. Losu yi oro woju. Owo yen lo mo so tele si ni mo bo gbadua si gbogbo gba to ba tin lo bi ise o kan fowo kan emi o gbadua si ase kan owo yen lowo e oni yato kan mu owo yen ko di mowo eh ko to di pe ma bo sori Facebook ni ago mefa mo nbo. This is the sixth month osu elekefa leleyi osu ti won koju si ose lori the month of June osu ti emi awon woli o koju si ose lori o gbe yin omo Olorun lori note yen ni mo fi so pe dide mo fe ke ja lo si bi pepe wa ja lo ki eni to gba olaye lati ri osu elekefa osu ifa osu to fa re mara osu elekefa osu anu osu gbedide re osu elekefa laarin oni si ojo meje osu awe ta kan gba awe ta mo break ni ago kan osan ta mo gbadua ni ago meji la si ago kan osu ti ma ro gbogbo eniyan ko mura bi awada bi ere nigba to su yo ba fi pari ati lo ilaji odun tan niyan ah mami ati dadi eja lo bi adua eja lo si bi ta ti mo do bale eja lo bi ta ti mo kunle mo fe ko dide e gbe body yin mo duro loju kan na bo ba se sitting room le lo ti mo se to ti mo do bale to ba si se wi pe inu yara ni moji o je bed e moji ojo ri bed e wa ni bi kan to ti mo do bale lojojumo iyen ni won pe ni pepe ibi to n do bale si lojojumo to ya soto to pe ni pepe yen amini oju ki ti pepe won ran mi si gbogbo eyan omo Olorun laaro yi bo kin to jise ja lo do bale oba to ri to ji ori osu titun Olorun to mu owo inu osu ti won na o bere si muka fun ire re laye oba to ji owo inu osu kefa osu ti mu awon eyan mo gbo pe nkan ti gbera fun wo na so daddy ati mommy e dide ni bi kidi te ba wa e do bale be ni bi pepe yen ma yi ka otun e ma yi ka osu e ma so bi mo dupe Olorun mo ri osu titun mo dupe po tun ka mi ye e ja jo gbe orin soke to ba mo o ka

dun mare ko sin ti ma fi pon tin ba ile se o gbogbo nkan temi ti mo wa su mo sana oni pe kin sa mo ti po ni iya ti olohun won ni bi olohun ba wa ni iya ti wa ta won bida to le gbogun ti wa so daddy kan be ni olohun mo je si o mo gba kin si o mo fun mi ni agbara lati si o ona wo si peteru oni peter wambi esu fe ni o esu fe ja ogba esu fe ya olo o fe ku o bi alikama oni sugbon mo ti gbadua fun o olorun gbadua fun mi ni gbogbo osu yi mo je nsi o itin se ti o mu obinu mo je mi atawon omo mi o da wole ebe ti mo mo bi olorun lojojumo niye tori mo mo pe nbe leyin mi agbara yen ni mi o fe kuku nbe ojiji re yen ni mi o fe kuku nbe so bi wo na se do ba le so fun baba laanu mi ma je nsi o losun yi ohun ti ma se ti o boju mi je lojo re ma je da wole olorun o wo gbogbo awon ti ndo bale gbogbo awon to yira mole awon to nkunle so tun so si osu titun lamu yi a fe se o ni dakun dabo olorun mo je nikan kan ti ngbo mi laare o si o je ko su yo je osu mo ni gbagbe in the name of Jesus Christ njo je mo pe ni osu yi o di dandan ko yo egbe body gbogbo eyan nibi kibi to ba wa gbe body e omode ni ngbo mi agbalo ngbo mi e dide nle mo fe ke se nkan kan laare yi bo ba ni aso kan fi funja enikan ni funja ba ro la wa ko to ma lo even bo ti mura tan gan fun oja kan fi aso kan mu set kan ko fi funja tabi ko mu oja kan tabi ko mu aso bora ko fi fun oja wa si orile wa sumo mi gbogbo eni tin gbo mi osu kefa o tumo sin to ga ninu bibeli ninu osu kefa oni maria loyun jesu olugbala wa oni alabukun ni fun iwo maria ninu awon obirin iwe ni ta koju si ta se lore osu kefa ni ninu we Luke 1 gbogbo 28 yen lo 36 lo sale ibe lati ri agbara nla owo agbara keke ko ni maria fi loyun jesu o si wa clear stated ninu osu kefa lo sele gbogbo eyo omo olohun alejo kan bo enje gabriel ni kini ise re oniroyin ayo onise ire gbogbo omo olohun tin gbo mi si orile o se je npase osu titun lo wonu eyi gbogbo se nje ti olohun ninu osu yi aye re gbera o alejo ti o mu opo ni ipele to wa yi alejo ire onise ire oniwa ire gbogbo eni to nse ami je ka mi omo dun dada loruko jesu won ka omo le lojiji bayi loluwa wi igbese to gbe losu yi ti o dun mo olohun igbese to gbe losu yi ti olohun o fi mo mo fun ni ibukun to le daje tan loruko jesu wa gbe gbogbo eni tin gbo mi ninu osu yi iwa ati le re ohun ti o dun mo olohun ti o fi fun yin ni promotion to koja oye yin ohun to se ti o dun mo olohun ti o fi fun oni igbega eleyi ti aye ba binu si ti o le wale lai lai loruko jesu oya gba loruko jesu oya lo se ah gbogbo eni tin se ami bo se si orile mo si gbogbo ilekun ire mo si gbogbo ilekun anu ni waju re losu yi bayi mana kwa mena shahaladus loruko baba to ma ti temi mimo ilekun ire gbogbo ko ma si ni waju e wa gbo laarin osu mefa to ku lodun yi anfani iru eto gbadun eri iran lowo iru obo lo ti kan gbogbo eni ti ba ngbo mi lato ni lo mo ni ko de ba olojiji eyi ni aso tele re gbogbo alagbara ti n bo sise to yonda adua to lohun ni yonda testimony mo gba ida ipinya loruko baba ti omo ati ti emi mimo mo ni ke ipinya gbogbo adua to ba gba losu yi yo se itewogba gbogbo bi to ba de wa mo ba anu pade osu yi osu oju rere ni ibi o ba de wa pade oju rere lowo omode oju rere yo dide fun o lowo agbalagba wa ba oju rere pade kini kan nbe ti won pe ni oju rere eyonu lawon agba npe bi owo yen lori mo gbe nkan kan sori o mo we nkan kan o eh mo fe ki gbogbo eyin mo mo sirile awon opo e o ti e wule we nkan kan tele ninu osu yi osu titun re wa ri eyonu olohun wa ri eyonu olohun wa ri eyonu olohun wa ri eyonu eniyan wa ri eyonu omo eyan iyonu lodo obirin eyonu lodo okunrin eyonu lodo omode gbogbo to yi oka ki won ma yonu si o emeke ebe ku abara asadaya asiki re mo pa lase o bere si po si oh my god asiki re mo ni ko bere si po si lato su yi lo
ki won da omo po alasiki omo ni o daddy won da yin mo won pe yin alasiki omo alasiki to omo lo je lodo olohun asiki re mo ni ko po si wa gbo gbogbo bi to ba gbe ori to sile ide la ro yi gbogbo bi to ba gbe de laye ayo mo se lore ni ori yen o ni gbabode ori tele yi yo je apese oh won ni ori le ja fin la ibuja bayi loluwa wi ori to gbe waye yi mo ni ko ni jiya iranlowo ni gbogbo iha iranlowo ni gbogbo abala ko bere si dide fun o enikan ni wo ni o se akayin la laaro bayi aside awe loni ni sir